tabale kunja ne bolo chama koko kala jula ne bolo kunkanda ne fora ngala nyuma tariye afora kaya amaganye afora ne ma amansa ne kamanjabuye ka fodo mansa nye mo jaraye afora soso chomo re suma woroye ka fo mande mansa ye sogolo jeju ne suyata

afara do kama de moriye ninki nanga ni sula mini kala olo kera simbo de da bati simbo kake simbo de kala basi simbo ye na konondo bolo na keme jugu bora tele bo abora tele be adabila adibi do montomba.